0: atawa. In fact, Hannah na oye oyere mu ba ko ana oda ekana omukru akuma so pa. But na mse na one month no. No cre na me kra ebo na kutia. O de what Hannah story. Wunim se awo ho ye de ma no. But in koma me no be dia no pay. But mo dia ne tie menso koma me wode ma o e fa Hannah ho. Ne fri ne kui e ho okwa ya be fa so awo ne rade be kasa. Won za de no. Treats.
1: Ye kan odi for someone who man odi kan no. Ye kan kan firi ba ko na de akọ. Na ifrete ni bere mabi a wo ho a ofiri ramra tiam sofim efrem bi poso a ne din di e kan na sofo ba tuhu ba elihu ba yeruham ba na na owo yire num ba nu oba ko didi hana oba ko didi penina na penina wo ma nanso hana de na oniba da afi Obelima yifri ni kuro mko

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Divine Hope Herbal Center. Nanso ba kwawu ni mpotemu a da bia wona bia ye du akopɛ ɛno ne ɔtwea eba powder kuna mo a nya bi ɛtɔ nya bi nom ɛyɛ sɛ Isaac Gaston owusko bi pharmacy ɛna ya kan ɔso hɔ na no ebi ɛwɔ hɔ na na sɛ ma mpɔ fɛ ne bia doctor ada ɛdu no mo gya ya na ye na ma ye nya bi ntɔ no kɔ ɛdu no sɔte ye ɛtɔ da ɛdwene adwuma na abrɛ Ntu na mna wonya bi ntra eya ne kure na shorto na so nya me tumi ni na ho obi nti se se otwia herbal powder ya san e dia ba abegu jaso ah unama ani wonya bi to enya bi eno na me nye kasa o kasem bi o se awona ba eya ne kure enso to ana awa ba na awa ba sa so a e se na ade ngi no ho ba na enso du sa na abeya ga ho se mo nipa bebe titu ene yen moment in so turn one nka din din no aba no a ye betimi agye ye no ya digan kitin kitin binti na abeya re hosem amaye afine de she edum ni adan ne mpae bot eno nti ochia herbal powder no e ya we can say enye mema ko ana no oba no be ma so eno na ono no a e ho na adanse no say say eba na shaase tu ye nne ye sisiye ya ye nne ye wo sisiye de sisiye no achimu achia ashuga abaye chronic obi de etwemo 15 years ekwa na ba aye traffic light o se sha na di mo yi de biara da o wo sisiye de ne ye wo se wo ye bia se ni padi ye wa ye o ye dry de sa de enum de di tua de de sra wa ye bia ene aka ne oni painkillers wi ye ana de bia ogusu wie tas de bia disi ene ya na ti san ni pan saka adua e pen se otia herbal powder na me ti nti ti si na ene ya de bia o kwodi makofi o da ho o kwa ko mba o da ho na nkora e ti ti si si echi ya ene si so kwasi adwuma wo na chi ansana apumdi a organ ne saka na me ti nti san ni pan saka otia herbal powder na afi adanse ha se eye adwuma se se e tu se sie na se se bi se sie no bi de na bo ne kim kim kim kim kim obi de action bien obi de ye ne ya wa no hwe ya enye yi na so me metu me ye do de adum ye eye otwa ba power nti onum bia na se bi sie no na ekọ fo ye her sa na odina brand na bi de me kam se ara ho ka no se ba me bi ni ho an his ye ɛni ya na ɛnyɛ adwuma a sɛde ɔtumi ndɔfo ɛhyia nna mu yie ɛno nti sɛ woyɛ bɛrima sesie no yɛ wo yɛ a ɛyɛ dɛyɛ a bɛrima sɛm bɛkɔ fam afei wopɛpɛgya ɛbɛsi ne tiri ase nanso sɛ wonom ɔtwea herbal powder nyame tumi nti na ne nyinaa afiri hɔ na woagyina bra ne sɛ bɛrima na afei woatumi ayɛ adwuma agyene neyɛ ne fie ne yɛyɛ ne wɔ abɔnkyen nyinaa woatumi asiesie ne yie kamakama awo ya be je be ma ye dia na so beti ya to 3 points mu a ene na wunya adua e fe ne sey otia herbal powder mika sey obi die ye koko ne hanu e man yim bom kuru se di so mu na de bia na sum aye ne he de bia na sum oti oti na ta ka se na sum ma ti ti se na sum wa dia ba fe wo na sum wa hwe ya e sey be si wa so e ye koko na ye sa dia ne wo yim bom kuru no eye koko na ye saade no de biara da woni ye wo no wo kosa no eye koko na ye saade no na sa wunya otia herbal powder na sa wo no ma ya me ti wo ti wo kuri ni na ekọ ofe wo jina bra no unye be ma wa ye be ma mu unye wo ba wa ye be sima koko su ta ma si ya wi